pangka an tubuo ang yan ngang sayo peda ribuat tenyo kabuat are nga lemai telu niki kasadau kderami pau rendang kemarau bulan mingkai telur kasiat kia.

Daidatta erita ritta taratta awa sila manua kita ye makutu ayo ngambi inuan. Dinjau sida la ngai wan duan dara pandai tanuan na tau na apulai.

Lipah dayang leno bini batingi abang nugo gago kalaki pula enango bura apalo ketarubo belet nga labuang singkot mulut dabuang rasa munyi wak pesilar ular sawo tengah lengok kenyal.

Dito kita ni nga YFM. Ang manis! Ang kayang! Harap kita to perindang. Ato ya, ulat-lat.

dito kita ni nga YFM. Amanis! Ang kayang! Araw to kita to Prindang. Ato ya, ulat-lat!

Dia tu kita dengar YFM manis. Ang kaya. Harap kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.